ba xam yalla dogal na mu ne fi boba gumba ngone ngi fi ak ma garna biram ak gor gi sancu ndar dar sal damel di len setlu ni len joxna len fi aw yek def len ko ak ndawal ñen ko re ku ne la nga ci ga yobbu sa sawal fa nga dekk ma ganna bi ran ni len dama bëgg man mi nga xamni aw moy ay pro ñak yoy ñu yobbu nawi ngeen re ko sunu ko re buñ ko ta tefe ay nak ko na fa sawal yu ku ci ku nga bu ma ngone ni ko dede nawi gadd lañ koy te fe gadd lañ koy re ku ne ñaan ci li ci nawa nawa riis jagat dem bar politik ni jitu taxaw fi nangou to sekhitan rendi ko kone fies ni fies ko kone fat sa ndaw yi boba day di set lo rek da da xamni ki amna lu ko yalla

0: wondo hanki ko sebe jawaran ko be so be kodi be kala demgal man be merem men rama suno duna selle be nyaani
1: gara bonno tokusaaki le habaytu gara dal afir ko may so bidi jibina moddo ko bi aduna fof so boni non ko yumma ko tane bamma ko jii ben fi ha wi beddo laati bu wonde ko moddan hay goto ala hen haajo

mbaɗan mami ɗo hay huni mi waɗira ɗum sinno tawi mo na yowen kadi mbeɗo jortiri ɗo footi.

0: magaling na rin. Mosele. Boni. Imbase ti sa pa. Imbase mam. Ni atron la. Idi. Ko iso ngara na wale a ti ane tere yandi. Kena hecha bine den soro bata. Kono fogule. Abdul Hazza, Abdul Layrek,
1: Ingrid.

mi wala ñinga mo halo piyane kaari ko ngudi kewdi di ngani en tay mo men na kaari en baati ko wala dunu ko ma o gido ma tare gano ma duten ani yo gido ma tare wel to gano ma tale ne la la wa en golla.

suddide jibiniyama mbiye Allah hukuma haqille ko rewre bandi ben wa haqille wonani sadi ko danji haqille ko bandu men dewri ko kalo plan mbemo andama bonnete ko fenande way mujjindi neddo wala bonnu dum gallu manna ko Allah ta kinel bodel ko jal jallo tay marodin katakine dari gado wuro hono wadde mu manda ko marodi marodi ni anda anda ko marodi o soggi marodo fay jama tay maw kala ndiode ladde ni ndosi a futuro wonani ni faandi tan be bimo woppu kambe fobbi ko ni ndo hakku ni manna ni ka bay tan o ya hayidu ni jibide ni bugi akko da tan manda anda amma din jaw nan dina mi su jawaw gena mu hedum go foni ti o do yotere nde yotere do mo welti mo wada hen ti.

0: wadante jom wadante mo do fa amdu kaji buubi man dama do ko galo segene mako ko do orata boodo na he buubam wonna galo mo amina galo mo denebe galo mo kunto nguuri galo mo gacca ka gacca galo mo nyaayanaani wota galo nyaayanaani wota galo chargal chaakal cetti singal suudon na galo mo jinde wowi nanede balle ngowi jabeede o yelli yo terde ngor sinade wonki gidoma kasara o wonno mere mere yidata mere mere anyata o si mere resi medel yimi ndo hay batti jam ñalli hulal min ko mi yero dimo hay soka dima yeyni tawi kadi anani manal dido noyanna seydi jaan hay ilo buranima sabi ilo kam ko woni haman nay hamade jenga biram wi dikotodi bire kala to jiboy jikrede en dam e sindu pullandi o dokidi ko hokkat bandu min gelam baba ngarani do jibina o yonti mawnudi bama ko ne mohammedam jangu nay o wi jangata nay mi anda ko ne andra majji o wi ngitta ne mo tawaka fade mo warani fofu ne o hammed jangu nay o wi jangata nay mi anda ko ne andra majji o wi ngala jambe di ngala caka do ndi fori pralabi o hammed jangu nay o wi bami jangata nay mi anda ko ne andra majji o wi ngala jawi di ngala ko fandi be dañi lambe de ndi fori nyalla yebe o hammed jangu nay o wi bami jangata nay mi anda ko ne andra majji jambe kumba wi yinde hamidu bubu ja
1: dulee hawaja
0: o wulee hawaja o wi baamba ko yoro kunaade baamu nefnaade on yawaaki o yoro ganan yoro mojo malaado yantude amadou dia on ko mawrum hamadou bou e jom suudum
1: jam
0: jam mabbe mo posu mari do be jidum tay nefnaade neddo yayata mo dum meyama no podi sene jogi sodo fraa o gonere mbude inde mabbe oy hammed jangu nay mi jangata nay mi anda ko ne andra majjo e yani de njahay de ngadja o yaaw chakaade aynaabe no piyum manat ne nanani oy hammed jangu nay mi jangata nay mi anda ko ne andra majjo e yani de njahay de jusa o yaaw ko ko aynaabe no piyum manat ne nanani oy hammed jangu nay mi jangata mi anda ko ne andra majjo o yaa e cabbi birdi majjidi o yaaw e kirim majjay aynaabe no piyum manat ne nanani

bobi tanga sa day bi am da ko ne ndar ma jo yaari di jahi di ngacca o yaawi shahada ay naybe neppi mo naybe ne nan o yamma di jangu ne wi jangata nay mi anda ko ndar ma jo yaari galladi ma je cebdi o yaawi jeefu do sanjo jodno gayna ko neppi mo naybe ne nan

Muhammad janguna wi mi jangata mi anda ko yanta majji ko pullo buri pullo ko neeto jaasi bandu mi ko nayi Muhammad janguna wi mi jangata mi anda ko yanta majji ko anda bata kanji ko li bañandi ngurdal biibi ngure biiji nanu Muhammad janguna wi mi jangata mi anda ko yanta majji wala ko wadde e majju ko teewo nyaamato ko tam dam yare laal ngal diide o hol goyi cafte ndupi musede jeede ndupi mbade ndondi memordi galaadi ndoje mbade chondi aynaabe ndar wonde nayi dum ngal ngal winure kaayede lootire aawdi nagga ko

balde mum mo farso dallan ngan tongan jasan yola kes haa seydiba le fongol de angoli gol beltindirama kala giddo ma e kala bande e kala seydi Sehil ma gido ma Bo jomira jom bade e baudo Wadi yidi maunde hakune ma e mudu Al mudu hodo be o Al mudu kati ender halo be Mite ibnu soma

0: limamul mursil kan goni almami jurbe katmul lambi ay kan wadi tagel sakiti fenje dina ko wata fen jagal dina mak hanya da yawmi basuna yici del buswa li wani do mana ina temedi je ngudu mi am ba
1: sono do juda men
0: Khalid Musa bi wadi do temed ne sam gidaado be badi hare arbe be dabu ngatay ciot ngol juddo ngatay dande si bo wi akati mul lambi ay kan wadi tagel sekti fedi dina goddo wata fen cagal dina makko ha nyande yawmu yuba suna o jibina ko makka dañi duubi chapande nayi o firi makko

pushe beccene beccene nuki dawdi dum moy jure to moy de ci bana ray alkabeje puccu duma nyam go jurga walli silam ga duma nan wara dum ga ko day tagal puccu yitere nyamere ne ko ren mi kon daral ko alcanna elusi yitere na nerde ko wajji ko ko wapinda

0: ɓurdata longere mawde walla dote dote doole kewɗe ko mere barke ɓuuri somoɗo morki so paani ɓe mbawa ɗum pusde kono kiñwawi mum milde
1: minen ko barke ɗum jangadata crio kono mbawa sudde crio sudata ko
0: enen jibitina noon ko haala enen jiɗɗi ko haala kono enen poti la
1: Allah fondani
0: tampuɓe aduna ɗo ko wiyaɓe ñaño ko bolle puuɗe ñan ko tampuɓe tono ñañi dolo kewum ne yaha mbiya ɗi dolokaji bondi leydi ɗi koye banggue mabɓe wiyatano heedi
1: ñañ wa bondi de
0: Diallo wi oɗo semiloy ko inde mika e mamma yero Fati e Samba Jammel ko dow sehilamo baɗi ko joɗiɓe semil fo

alba ko kada wauti nan dum ko boyi taw wannan yalo ma hande wata wonno alla tagi leedi malaadi o tagi leedi kizaati leedi malaadi o honna hen gonta do babu mbaleedi nande fo yimbe na ngara nyaamale kaara wi yobal barka be mbel barka leedi kizaandi su juma ma amena bo yi so do fama baddat ne don ta ko musimaade dum ndiyam malaam ngi hita ko suudu kaaba ngu dari doole malla jaha metre sappo tawa ɗon gallaba jali mawɗo hefre go to dow to waɗa gara osodigala sga waɗa kabinet ji ndiya mallama nde fiitama ma feƴƴere feƴƴa leɓɓi taw koye lekki gooti gadda ngara fare yenande wali ngara waɗe suutor yimɓeɗe jaha hen ladde ngala mallama ngal hitama en kay seedi noon ɓe gonɗa fof nde mallagati yimɓeɓe gabbo heewi yimɓe mbiya kaari ko beɓɗo dungo kono wona gro bone allah dandimae ɗum fayde ma wona fayde ngoɗi yaldana wal so wiyama o hammadi lom so neɗɗo wiyama pukkaɗa ara hadde inde so wiyama ka moƴƴono so neɗɗo yima yejjata ɗen seedi tan jara ko yeeso ma he tubani tampina hoore mum mare galle ha yoɗa waɗa hen bafal jamdi winde ɗa tension cmel sa nden ɗon daade bonɗin ɗo ko tampinde hoore mum sa ɓawni yeeso ma e goto yettako saka ñagotoɓe albarat seedi lom yo allah

ko suudu he jiya hande bondi do wiye ko yara jiya ni na lawdi bo non mo doje mo bandal mo hawre kadi o metani wadde presenté di ko mutani jabbo wala ka samu bismillah sey jiya hejja balu abbas binta hono umar abbas yet se so jaw kanen ina wada ko Allah wi ko fo ina teddina yesu mumne laaj ye dal baraka be ne mirumal baraka neppene way wadde dum fota wona dewo Allah do jidam fo ko jama en do Allah jundum mo tawfa ben do ko de foye wodi

nan gotu ko sey lam en bi e mamun ji an dem be sey dalen ci ni bukar man di jabi galay ji mi sun mo wi tagal wana jawal dal bo ci pani dege yaani cer draje jere faaso man de metel di mbete galal jam ne tawal tell me enough for it to kill them to go how can go beat me bismillah horum tan kali sa yama dan imam ngim to kanel to war ngada duy garanti Allah wa de makku nan amma di lo mo yo do inde mamu ngim ju naji dum bu sama taw fa den ni al batsi lo wala jaahuro min wosre wi wuro sidi o bonnani soni so inde makko ni nama ton kay jaabe ton ben ngandi ko dono diya jaabe diwan ton ben ngandi ko dono diya mo way wi de kanko wuro sidi diya ngati jeede wuro e hoddo don wona goto kanko won ko way mujjinde son won ko way bonnitu sa tan bando ko dina haa no wada en presenter ngato wona jaas

salfo Musa sire Muhammadu lon ne haali hala hala ka kadi ko min ciedi wonde ko be sey laade ko gonga wonde kadi sey laagal hakkune mabbe wona sey laagal hakkune neddo e belu musa yaade yaade e belu sa yihi belu ya sa dari mo belu doro sa da fiye belu heba da doro ha ngana ni wonde ko biddo mabbe sa yi kadi e min ciedi bu fonon min am bado bando wonasi sungu kadi so nasi sungu wadde federal jenga so bonnani leydi ndio bonnani sungu jam jorto diata

jong faaj njaay am mamadou njong ngay sa baay cheikh ñu doy lewul ba tey ñu jox sa ramatlay ba mu mabbu jojo mu am cali njongo cheikh mamadou njong ni doy lewul ba tey

battan jattan latan kala ko jiɗa e aduna he hono ɗum meeɗi no wadde sago noon heddima e aduna kala ko golla haa noko waɗi waɗi tan e haali dunya ko duuru tan kama daar heddota ko noon e wadde haa ɓata sago noon heddo e haalande haa ɓata ɗum noon ko nañɗa ko aɗa jaɗi renndude ɗum e banndi

0: kudogwa bire.
1: Ngullo le ful bire ko kaaso. Goddum hodata ken ko na kaaso.
0: Jeni ja won non kala ko weli wirum ni ko huni tan daata. Dada hani hoɗa nede ko weli ko. Dada hani haala nede ko tiiɗi ko. Kala ko weli aɗa hani haala. Waɗi noon ko bangge mo kettɗa e ndimaago woni

ñaagi ma ma yaay ay mu ñu jojji naani mi do sun sey wona gedal won ngal gedal wadde ko wala ma jojji naani mi do wonde mbir way hudd wal waw de ha ko yiddi jojji

akati simer agini simer agibi jaw simer sa bay koko jaw linger jaw bi bula nexe falu jaw bula nexe falu jama yaler ndey mari boy say bat boy at boy sa mama wax lo njay njay amadou boy bay bay